padingan ka aril ng ngigil pa harap ang gulirin kurara bulbil aril ng ngigil chawa lakal milong yun chawa lakal min chamo kamar chirir kuan niya liya nakal pangguri dambu jan mo nyo nyo jinambu yung bila